big program a eba so pa mumie nyina mfe yunhim na no buy no last year mete so buy better na mini hana mo Ghana we so the same thing samri as me san ko Ghana but enyehwe na di omu ni se mumie mwa boy ho won se bi ohin kesiese bi tu ni nan so oba na oni abeye nchechire no ano oni bi di nkita ho no ya ne e yade ehia pa ona o mabia society bia no hini kra na anoa ya ne entwe yie o wido e kan news o utumfo ko obrochire ba America ba se de nipa di dombeshia no ebu ni ade mumie mfasa ebu no anuado no mfa nkoshi ambassador professor wahineje ekwan 17th of October no e was together hanum e baso o bebel strass number 22 anuano Mr. Mara mumie nkotai se djumade nechi ne djumade ne nye djumade sononko kra mepamocho somara ye date no na mfantumutrim 17th of October me si anopa no o me passport ne ID card no and a data capture no by biometric no wa unyanye biye obi a ohia biya de baka koyo ID card ohia biya de baye passport ye can so bi kura o ye free bi se denunciation o passport na kuta odo no pese o twem na ne kogi german de sa dan no na sa process ni nyina betima baso na ne no na no na owura professor Wahineje Ghana ambassador his excellency obet transfer no ne edin kita ho asem bi e fi se hawo wo was me din ka asrem se mo dran consult Mr. Adujamfi na na Adujamfi wonam jiri se bibi an hyehye ni nyina da na maka kye kwesi se ompemre na papa ne mre fi hanum bia next 2 weeks na wo me cheche ni mo se de ne Mexico na ne fense as en kan ka se se san ba ye drama che se ya abusi ifi awadi traditional marriage is very very interesting pa tenuanom mum fam information nko enuanom nyina anche no muti metize chiri message made ne nyadwumade so nkokura na me ba na semi atom ma from on us will be attending candia minua ba ko twem abo mama ne se yesi yenia ye bibia ye papa ye nua ba ko pe e fe ne se kra na na kwa uma hene omo chese be na otwimi ansan ye ntininka na miso wede miso ntima som popo ye bia na se obi a mpacho ye se de ai se ye hwe ne kire kwa busia fo hwe ne kire kwa de na kodura sorofo wanim ni ene a police fo nyina ni mu de mesre se me pa wocho obi a tininka de na momo modra momma asoro roman asorofo mpanifo nti ana kwa ufo mpanifo e wokrum ha no momo modra momma aso nti na ye se papa no ye hwe no a ye hu ba bia owo ti wede me sremo anya tro na midi opani kese bi no de atom anim na me wese minim ho hwa na me kokobusa no nti me se me de tro amansan nyina anim na se obi ti ehon popo ye bia aye de wa me yesu ehun de ekoso se se event ekoso okrumo ano ya na ehu bi anse obi o yinim so ko adwuma ba ye beti anse se train abono nti kop Hamburg kura de ye tan kura last week ye si nipa mi na nko hu so ma wu ada de mbe na otwe kura obi a anti omunka nti ya na ed ne stress ne do so okure mu ti ye hwe ne ntutu ne mayi we de media modimo wura twi mu kakra anti mu mo hwe sankai bo yi na mu ni sub kakra mai why pa mucho yo medamasi.